0: At dyan po naman ang awitin, pinilit kong limutin ka. Atid sa atin ang Rexidol Forte, bilis banat sa apat.
1: It's me, your auntie!
2: Idol Melay para sa Rexidol Forte.
1: Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit po 1, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char-char-char yan.
2: Idol!
1: Ang idol ko, Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Alagang yunilabyan.
1: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: DCXO ng Vanguard Radio Network ay kasapi sa KBP, Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Oras po natin sa Kabanatuan at sa buong kapuluan, ganap ng 5:00 makalipas ang 8:00.
1: Doble uno! Doble ocho! Balita! Balita! Ngayon!
0: Muli pa magandang umaga mula pa rin sa silid pambalitaan ng DCXO. Narito ngayon ang hani ng ating mga balita sa oras na ito. Tatlong kongresista na bumoto laban sa pag-impeach kay Vice President Sara Duterte ang inalisan ng posisyon sa Kamara de Representantes. Sa sesyon nitong Miyerkules, naghain ang mosyon si House Assistant Majority Leader at Batangas Congressman Ryan Recto upang bawiin ang pagkahalal kina Southern Leyte Congressman Roger Mercado at Agusan del Norte Congressman Dale Corbera bilang Vice Chairperson ng House Committee on Appropriations. Si Mercado ay inalis din bilang chairperson ng House Committee on Population and Family Relations. Siya po ay panalatan ni Northern Samar Congressman Edwin Ongchuan. Si Laguna Congressman Ramil Hernandez ay inalis naman bilang chairperson ng House Special Committee on Southern Tagalog Development at pinalitan ni Laguna Congressman Loreto Amante. Wala namang ibinigay na dahilan sa pagpapalit sa kanila. Umaasa sa 25 kongresista ang bumoto laban sa impeachment ni Duterte. Umabot naman sa 257 ang bumoto pabor dito.
1: Doble uno! Doble ocho! Balita! Balita! Ngayon!
0: Kinasuhan ng DA o Department of Agriculture ang ilang opisyal ng Department of Public Works and Highways at mga pribadong kontraktor dahil sa walong DA umano ay Ghost Farm to Market Road sa Davao Occidental na nagkakalaga ng 94 million pesos. Pinangunahan ni Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. ang pagsasampa ng mga reklamong kriminal at administratibo sa Office of the Ombudsman. Inakusahan ang mga respondent ng katiwalian, malversation, pamimike ng pampublikong dokumento, grave misconduct at serious dishonesty. Ayon sa DA, pinondohan ang mga proyekto sa ilalim ng Farm to Market Road Program ng ahensya. Pero di umano diniklara ang mga ito na tapos na at binayaran kahit hindi naman nagawa. Sinabi ni Laurel na tuloy ang investigasyon ng DA sa posibleng sabuatan ng ilang tauhan ng ahensya, mga opisyal ng DPWH at contractors. Sakop ng reklamo ang mga proyekto sa Jose Abad Santos at mga barangay ng Kaburan, Kulaman, Dato Danuwata, Demolok, Tikal at Manuel Peralta. Nagkakalaga ang isang kontrata ng 10.02 million pesos hanggang 14.92 million pesos. Kabilang sa mga inireklamo, sina DPWH Davao Occidental District Engineer Rodrigo Larete, Joel Lumogdang, Michael Awa, Jafel Paunilian, Zar Ryan Ubungin, Harold John Villaber at mga kontraktor na konektado sa RDF Construction and Supply, Masulot Construction at iba pa. Ayon sa DA, gumamit di umano ang mga respondent ng Peking Statement of Works Accomplished, Certificates of Payment, Project Status Report at Disbursement Vouchers para palabasing tapos na ang mga proyekto at makakubra sa pamahalaan.
1: Doble uno! Doble ocho! Balita! Balita! Ngayon!
0: Nais ni Senador Dante Marcoleta na walisin ang lahat ng ayuda sa mga mahihirap na Pilipino. Sa isang panayam, may pinabubuwag ni Marcoleta ang Assistance to Individuals in Crisis Situation at Pantawid Pamilyang Pilipino Programs na Department of Social Welfare and Development, tulong pangkabuhaya, panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers o TUPAD ng Department of Labor and Employment at ang Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Persons ng Department of Health. Gusto daw niyang alisin lahat ng mga ayuda, napakarami niyan. Meron kang IX, meron kang Tupad, meron kang MAIP, naging MAIFIP na ngayon, meron kang Porpis, ang dami noon, sabi ni Marculeta.
1: Doble uno! Doble ocho! Balita! Ngayon!
0: Sinupalpal ni Senadora Panfilo Lacson at Erwin Tulfo ang sentimiento ni Senadora Pilar Juliana Pia Cayetano na hindi man lang sila kinumusta ng mga miyembro ng minority noong nagkaputukan sa Senado noong May 13. Ang sabi ni Lacson, quote of the day, wala man lang nangumusta sa amin, paano mo ba naman kukumustahin ang mga masasayang nagkakainan, nagkakape at naka-FV live pa para pagmintangan ng minority bloc na may alam daw sa putukan ng baril sa Senado. End quote. Naglabas naman ng ebidensya si Tulfo para patunayang kinumusta nila ang majority bloc nung gabing nagkaputukan sa Senado. Ayon kay Tulfo, meron silang chat group ng mga senador sa WhatsApp at nagpadala sila ng pangungumusta sa miyembro ng majority bloc na naipit sa insidente ng barilan. Maliban sa kanya, nagpadala rin ang mensahe ng pangungumusta sina Senator Francis Kiko Pangilinan, Bam Aquino at Sherwin Gatsalian.
1: Doble uno! Doble ocho! Balita! Balita! Ngayon!
0: Posibleng simula na ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa July 6, ilang linggo bago ang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ayon kay Senator Erwin Tulfo. Nagbigay daw ng schedule, nagpatawag ng caucus ang mga miyembro ng lahat ng miyembro, si Senate President Cayetano, at sa July 6 ang umpisa nung sabi nila impeachment trial. Nauna nang ipinagutos ng impeachment court na ipatawag si Duterte. Binigyan ng Vice Presidente ng 10 araw para sagutin ang mga nakasaad sa articles of impeachment.
1: Doble uno! Doble ocho! Balita! Balita! Ngayon!
0: Samantala, sa palakasan, ipinagpaglang ng Cleveland Cavaliers ang issue kay James Harden bagong Game 2 ng East Finals sa Madison Square Garden sa New York nitong Biyernes. O ngayon, kinain po ni Jalen Brunson ang depensa ni Harden sa Game 1 at tinagaw ng Knicks ang panalo 115-104 sa overtime. Ang inaabangan ng mga miron sa serye ay ang tapatan ni na Brunson at Donovan Mitchell. Pero pagdating ng fourth quarter ay si Harden ang humarap kay Brunson. Minanyobra ni Brunson ang ahon ng New York mula 22 point down. Sinamantala ang matchup kay Harden. Inalat sa magkabilang dulo ng court si Harden. Tumapos ng 15 points pero 5 of 16 lang sa floor. 1 for 8 sa 3s at kanya ang 6 sa 19 turnovers ng Cubs. Si Brunson tumapos lang naman siya ng 38 points. 15 dito sa fourth quarter mula sa 7 of 9 shooting. May 18 puntos si Mikal Bridges, tig 13 si na OG Anunoby, si Josh Hart at si Karl Anthony Towns ng Knicks.
1: Doble uno! Doble ocho! Balita! Balita!
0: At yan po ang kalipunan ng ating mga balita sa oras na ito. Mula pa rin sa silid pambalitaan, ako po si Arman Galang.
2: Sa lahat ng bagay, importante pala na sigurado tayo sa quality ng binibili natin, lalo na sa mga kinakain o iniinom natin tulad ng gamot o vitamins. Hindi ibig sabihin na sinasabi nilang lahat kaya. E basta-basta na lang tayo maniniwala. Kailangang maging mabusisi tayo, tanungin muna natin, subok na ba yan? Safe ba yan? Pinag-aralang mabuti ba yan? Effective ba yan? Pero ito maituturo ako sa inyo isang sikreto. Para di nyo natanungin lahat ng yan, eto ang madaling tandaan. Kapag may nirekomendang gamot sa butika, ang tanungin nyo, Unilab quality ba yan? Matagal na namin pinagkakatiwalaan ang Unilab sa pamilya namin at alam namin na atiwa-tiwala talaga ang Unilab. Bakit kamo? Kasi nalaman ko na ang lahat ng gamot, vitamins at pampaganda ng Unilab ay dumadaan pala sa apat na marka ng quality alaga. Subok at napatunayan, ayon sa standards, sinuring mabuti, gawang world class. Ibig sabihin nito, napakaraming prosesong pinagdaanan ng bawat produkto ng Unilab para masigurong quality ito bago makarating sa atin. Mula raw materials, lab test, hanggang sa storage. Kaya huwag basta-basta maniwala sa mga sabi-sabi na quality ng iba. Tanungin muna nyo, Unilab quality ba yan? Dahil doon tayo sa dapat quality na walang duda, sulit ang halaga. Dapat Unilab quality yan. Para malaman ang mga produkto ng Unilab, bumisita sa www.unilab.com.ph/products to know more.

0: Great, may work pa. I-Biogesic mo na yan.
1: Gamot agad? Baka may side effects.
0: Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat.
1: Aba,
2: maingat nga.
0: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang yung nilabyan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: DZXO
4: Doble Uno
3: Doble Ocho.

0: Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.
1: 1 and 2, 1 and 2. Pag dalawa ang symptoms, it might be flu. 2 or 3, 2 or 3. 2 or more symptoms.

Sino hindi happy sa holiday? Yung mga hindi regular sa trabaho, no? Malungkot pag holiday. Pero ito may holiday kachokaran. Idineklara po ang May 27, yung darating na Miyerkules, Biyernes ngayon eh, no? Yung darating pong Miyerkules, May 27, regular holiday throughout the country, sa buong Pilipinas, mga kachokaran, Proclamation number 1264, Series of 2026, na nilagani Pangulong Ferdinand o para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito po ay para sa Eid al-Adha, Feast of Sacrifice, mga kachokaran. At nalatala na yan sa Official Gazette by the President of the Philippines, Proclamation number 1264, declaring Wednesday, 27 May 2026, a regular holiday throughout the country in observance of the Eid al-Adha Feast of Sacrifice. Yan. May antabayanan yung mga naghihintay ng holiday. Inatasan na nga po ng DOJ o Department of Justice, ang Philippine National Police at ang National Bureau of Investigation na arestuhin si Senador Ronald Bato de la Rosa. Sabi po ni Justice Secretary Frederick Vida sa isang media briefing, Senator Bato is a fugitive from justice and he should be brought to the ICC International Criminal Court to face the charges before him. Ginawa ni Vida ang pahayag kachokanan isang araw matapos si Basura ng Korte Suprema ang kahilingan ni De La Rosa na temporary restraining order o TRO kaugnay ng warrant of arrest na inilabas ng ICC. Binigyan din ni Vida na valid ang arrest warrant na inilabas ng ICC labang kay De La Rosa. Wala na rin umano ang senador sa protective custody ng Senado at wala na rin inilabas na interim order ang Supreme Court. Nang tanungin kung dadalhin si De La Rosa sa Dahig o mananatili muna sa kustodya ng PNP kapag naaresto, tumanggi si Vida na talakayan ang operational matters. Matatandang lumutang sa Senado si De La Rosa noong May 11 matapos ang anim na buwang pagtatago para lang bumoto para mapatalsik si Senador Vicente Tito Soto III bilang Senate President at makalipas ang tatlong araw tumakas at muling nagtago. Kaugnay nito, pumalag naman ang Malacanang sa batikos ni dating Senate President Franklin Dilon na naging mabagal umano ang gobyerno sa pag-aresto kay De La Rosa at nagtuturuan pa ang mga law enforcement agency kung sino ang aresto. We understand Senator Dilon's point of view, but we take a somewhat different stance because the administration only acts in accordance of the law, regulations, and facts, sabi po ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Sa panayam kasi sinabi po ni Dilon na wala umanong sag-aabal sa pagsisilbi ng arrest warrant mula sa ICC, pero ang reaction po ng mga opisyal, nakatatawa, sabi niya, sa simpleng warrant of arrest, nagtuturuan kung sino ang mag-implement, ang sabi po ni Dilon. It is a collective failure of leadership, sabi niya. Nakasama natin sa technical side ang ating po namang engineer boy, Pretty Boy Piñera. Ako po ang inyong kachokanan hanggang sa araw ng bukas. Pag-usapan natin ang mga isyo, mga paksa at mga bagay na may kinalaman sa ating buhay at kabuhayan dito lamang sa Doble Uno, Doble Ocho. Thank you very much po. Maraming salamat. Thank you Lord sa araw na ito. Patuloy mo nawa kaming pagharian upang kami mabuhay sa biyaya ng iyong awa.

0: It's me, your auntie!
1: Idol Melay para sa Rexedol Forte.
0: Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit 1, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char-char-char-char yan.
1: Idol!
0: Ang idol ko, Rexedol Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Alagang Unilab yan.
0: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexedol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Looking for a peaceful and dignified resting place for your loved ones? Look no further. Cabu Memorial Park is here. Located along Plaridel Street, Barangay Cabu, Cabanatuan City, Nueva Ecija, right in front of the Cabu Public Cemetery. Cabu Memorial Park offers a serene and well-maintained environment for remembrance and reflection. Cabu Memorial Park is licensed to sell under number 000297, issued on January 9, 2024. For inquiries and assistance, please call or text 0970-632-2789. Cabu Memorial Park, a place where memories live on.
4: Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.
5: DZXO
6: Double One Double Eight.
5: Double One Double Eight.

0: Tayo labing apat na minuto katsong na makalipas ang ganap na alas 10 ng umaga. So once again, kumusta po? Yung nabanggit na natin kanina, holiday sa May 27, Kuyang, sa darating na Wednesday para sa Feast of Sacrifice ng ating mga kapatid namang Muslim. So Idil Adha. So walang pasok po, regular holiday sa buong bansa. Yan ang bate po sa proclamation na inilabas ng Malacañang. Si Senator Panpilo Lacso naman, ino-cry si Senator Pia Cayetano or yung kanyang pag-iyak, may okrayan ba? Pero si Senador si Senator Erwin Tulpo, meron siyang ipinakitang resibo na hindi totoo yung binanggit ni Senator Pia Cayetano dun sa kanyang hinanakit na walang nangumustang mga mula sa ika nga sa mayoriya o minoriya, dating mayoriya, ang sabi niya kasi. Wala ni isa man sa dating mayoriya ang nangumusta sa kanila. Yun ay sama ng loob niya, mga kachokran. Yun ay naging kalungkutan niya. Eh ngayon may pinakita po si Senador Erwin Tulpo, resibo na siya at yung iba pang mga senador nangumusta sa kanila. Dahil napanood nga raw nila yung mga nangyayari. So teka, na Blanca. Sa Monday, magtatanong pa si Senador Rodante Marcoleta at si Senador Pia kay Senador Risa Ontiveros. Dahil parang ang gusto lang naman ni Senador Risa Ontiveros. Malinawan, ano ba talagang nangyari? Hindi pwedeng just like that. Parang walang nangyari. Yung parang walang nangyari, yun ang tinutukoy niya. Bakit ganito? Parang normal lang. Parang walang nangyari. Yun ang gusto niyang malinawan, mga kachokanan. Nag-trigger nga po yun ng parang sama ng loob, no? Sa parte ni Senador Pia Cayetano, nabanggit niya kung ano nararamdaman niya nung mga oras na yun. Si Senador Marcoleta, mabilis ding tumayo At nagtatanong kung magyield sa tanong. Ito pong si Senador Risa. Kaya lang sabi ni Senador Alan Peter Cayetano, merong mas mahalaga, highest order of business. Yun nga po, una yung reor, pangalawa yung usapin po ng impeachment kay Vice President Sara Duterte. Pero ito nga po ang malungkot, laglag na naman ang argumento at itong gustong mangyari ng mga abogado ni dating Pangulong Digong Duterte. Laglag na naman, inekis na naman ng International Criminal Court. Ray said, what you call this? Hemi? Good morning to you. Good morning. Hindi na kasi talaga yung mga ang lumalabas kasi ngayon doon sa ating sa comment, parang hindi na yung account name ganun, O hindi yung channel. Ganyan ba talaga? Medyo mahirap tuloy basahin. Parang email ad yan, di ba? Sige, balikan natin mga kajoke na mamaya puntahan natin ito. Itong nangyari, meron po kasing kahilingan ang kampo ni dating Pangulong Digong Duterte. May apila sila. Inaapilin nila yung confirmation of charges na nagkukonekta po dun sa mga patayan, mga kaibigan, sa ilalim ng war on drugs. Gusto nung bagong abogado, reviewin uli yun inaapila yun yung confirmation of charges. Diba, pati nga yung pagpapacheck up nun, yung medical condition, ina-argue uli nila yun at sinasabi nga nung mga nasa depensa, parang bigla na lang natutumba itong dating pangulo. Ibig sabihin yung kanyang kalusugan, may problema na. May sagot po dyan ang International Criminal Court. Pero teka, ito muna tayo. Yung pang-supalpal o pang-okray. Dito ni Senator Panpilo Lacso, kay Senator Pia Cayetano. Napanood yun na yun di ba? Yung umiyak siya. Alas 10:20 na, mga kachokanan. Alas 10:20 na. So, or, naalala mo na naman, kape. Eh, kasi kasama sa binabanggit ni ano to, eh, ni Senador Ping Lacson eh, yung kape. Eto nga, para sa akin, parang pang-o-cry. Pero sabi nila, pang-supalpal daw eh, pang-supalpal. Pati si Senator Erwin Tulpo, ayun, hindi ito pang-o-cry. Parang kinontra talaga niya, head-on to. Yung bang sentimiento ni Senador Pilar Juliana, o baka din nyo alam, yun ang tunay na pangalan ni Senador Pia Cayetano, ha? Senadora Pilar Juliana Pia Cayetano. Dalawang pangalan, parang si Alan Peter din, dalawa pangalan, di ba? Siya Pilar Juliana Cayetano, na hindi man lang sila kinumusta ng mga miyembro ng minority nung nagkaputukan sa Senado noong May 13. Alam niyo ang sinabi doon sa mga late dyan, ha? Ang sinabi po ni Senador Ping Lacson, open quote, ha? Eh, teka, yung sabi muna ni ano, ni, yes, ni Lacson. Eh, kasi alam niyo naman eh, sinabi ni Senador Pie, no, tiningnan daw niya yung GC, walang sino man sa dating mayorya ang nangumusta sa kanila. Yung iba doon, 20 years, 10 years na niyang nakasama, napakasakit, sabi niya. No? Ito, ang sagot ni Lacson, open quote. Quote of the day. Wala man lang nangumusta sa amin, paano mo ba naman kukumustahin ang mga masasayang nagkakainan, nagkakape at naka-FV live para lang pagbintangan ng minority bloc na may alam daw sa putukan ng baril sa Senado. Nako. Eh di ba may mga litrato na lumabas? Sila mismo ang naglabas, mga kachokanan. Doon sa okay naman daw sila, kumakain. Tapos nagsipag FB Live sila kasi nung oras na yon, 'di ba? Siyempre ang pinakapopular na FB Live yung kay Senador Alan Peter Cayetano, nagsasabing the Senate is under attack, the Senate is under attack. So yun po, naka-live pa sabi. Tapos sabi ni Lacson, wala man lang nangumusta sa amin, kinote niya yung kasi yung sinabi ni Senador Pia eh. Eh sabi niya, paano mo ba naman kukumustahin ang mga masasayang nagkakainan, nagkakapit, naka-FB live pa para pagbintangan ng minority bloc na may alam daw sa putukan ng baril sa Senado? Ang tinutukoy ni Senador ano dito? Ang tinutukoy ni Senador Panfilo Lacson dito, yung para pagbintangan ng minority bloc na may alam daw sa putukan sa Senado, eh yung lumalabas na kaya daw sila umalis ng maaga, 'di ba? Kaya umalis ng maaga, merong nakapagbigay na ng impormasyon na magkakaroon ng putukan o may lulusob sa Senado. Richard Norte, yon, simpleng salita yon. Nabasa ko kagad, how are you, sabi niya. We're fine. Nangungumusta, si Richard. Nangumusta, hindi katulad nung sakit ng loob ni Senator Pia na walang nangumusta. Pero may nangumusta pala. So sa panig po niya, no, ni Senator Panfilo Lacson, mukhang hindi siya talaga nangumusta. Hindi siya talaga nangumusta. Dahil ang sabi niya, paano mo ba naman kukumustahin? Sa ex po niya ito inilagay doon sa kanyang Twitter. Yung dating Twitter, ex ngayon. Mary Prianti. Prianti. Yeah, Mary Prianti, hi. Good morning to you. Taga saan ba sila? Okay, thank you. Baka po kayo naman, ngayon pa lang nagawi dito, siyempre, makisubscribe, makilike, follow, and share na po para tuloy-tuloy lang din yung ating balitaan. Yung 1188 DZXOAM, makisearch, makilike din po, makifollow. Kachokaran, ha? 1188 DZXOAM para tuloy-tuloy po ang ating kwentuhan, tuloy-tuloy ang ating balitaan. Siyempre sa ating pong demokrasya, mahalaga yung tayo hindi naman nagbibida-bida, pero nagbibida-bidahan. Ayun, nagkukwentuhan. So, eto nga, si Senator Erwin Tulpo naman, anong ginawa niya? Naglabas ng resibo. Naglabas ng katunayan, no? Eh nanangumusta ang minority sa majority block nung gabi na nagkakaroon ng putukan sa Senado. Sabi ni Tulpo, meron silang chat group sa WhatsApp daw pala. Oh, hindi ko nakita. His cat's missing daw, sabi ni Nick Humberds. Nick Humberds, no? Nawawala daw yung kanyang pusa. Okay. So, panawagan mo, ha? Kung sino man ang nakakita sa pusa ni Nick Humberds, ayan, please give information naman daw. Okay? Baka sakaling makatulong po kayo para malaman natin. Just in case na makita po ninyo yung pusa. Ano pusa? Anong itsura? Okay. So, malungkot yun ay may nawawala kang alaga. Parang Senator Pia, makakalungkot yun. Diba? Makakalungkot yun. So, sabi ni Tulpo, meron silang group chat dun sa WhatsApp. At nagpadala siya mismo, nagpadala siya ng pangungumusta doon sa mga miyembro ng majority block na naipit sa insidente ng Barilan. Si Senator Sherwin Gatchalian, right after na matapos yung pagsasalita, how do you call it? Ano yun? Manifestation? Manifestation, no? Hindi naman siya question eh. So, manifestation ni Senator Pia, lumapit siya. Sabi niya, nag-text ako. Ako unang nag-text. Oh, nako. So parang ano, dad ngayon, parang yung pasabog ng Senator Pia, parang ano daw style doon, yung iba yung topic tapos iba sasagutin, isasagot mo, tapos medyo may paawa, no? Kasi yung kay Senator Pia, kay Senator Risa, ang kanyang parang kanyang tinitingnan was institutional. Pero yung answer na kanyang natanggap was emotional. So this was not about the institution. This was not about what yung gusto talaga ni Senador Risa Ontiveros na marinig. Kung hindi, yung emosyon ni Senador Pia ang nangingibabaw. Ano to, pang-cover? Pang-cover? Hindi. Gusto pa naman nating ano, gusto naman nating maniwala na totoong yun ang naramdaman ni Senator Pia nung mga oras na yun. At siguro nga, hindi lang niya nakita yung WhatsApp. Alam niyo yung problema sa group chat. Hindi, binibigyan ko ng benefit of the doubt si Senator Pia, ha? Eh kasi marami ang nagsasabi, yung Ali, umiiyak na nga eh. Ang dami-dami pang ang meme, di ba? Nasaktan na nga yung Ali. Tapos yan, dami-daming, sabi niya, nasaktan siya, di ba? And of course, I tend to believe dun sa mga ganong salita kasi nanay siya eh. Although maraming hindi makapaniwala dahil ang tingin niya ng tao, everything was scripted. Diba? Lahat eh nasusulat. Nasusulat yan. Ganon ang tingin ng marami. Eh. Majority. Dun sa makikita mo sa social media, sa SOCMED. Tingin eh scripted. Tsaka yung putukan eh, nandun naman sa Senate, wala namang lumulusob. Ang nagpapaputok, taga-Senado naman. Oh, eh, pero baka hindi niya alam eh. Unang-una, baka hindi niya alam kung totoo, just in case, na scripted ito. Baka hindi naman niya alam na may script. Baka yun lang kung sino doon ang nakakaalam. Oh, tinuturo ng mga netizen natin, of course, the Senate President himself, yung brother ni Senator Pia, si Senate SP Alan. Eh, siyempre, mga hinala lang yan. Mga sa ngayon, mga salita lang yan. Maliban na magkaroon ng katibayan at siguro parang kung sakali na mag-iimbestiga, maraming nagpasok ng resolution ay naimbestigahan yan. Si Senator Bam Aquino, nagpasok ng resolution kasi sabi niya, pati kami ikaw mga senador ay blind. Wala kaming alam sa kung ano ba talaga yung nangyari. So gusto nila maimbestigahan ng Senado. Yun nga po ang naging sagot mga katsokanan ni Senator Pia. Anyway, Bukod daw po kay bukod daw kay Tulfo, sabi niya, kasi makikita mo naman lahat 'yun eh, 'di ba? Lahat ng miyembro na nagpadala doon ng group chat, makikita mo kung anong tawag doon, nag-backread ka. Kung nag-backread. Kung hindi nag-backread, 'yun ang problema, hindi mo nakita kasi umangat na ng umangat, oh? Sabi ni Tulfo, bukod sa kanya, meron pang nagpadala ng mga mensahe. Ang nauna daw, Senator Francis Pangilinan, si Senator Kiko. Andiyan din si Bam Aquino, si Sherwin Gatchalian, nangumusta rin. So ilan na sila? Apat sila na nangumusta. Sabi ni Tulfo, yung emosyon po ay siguro po dala ng takot. Pero nung sinabi niya po na wala pong nangumusta, meron po kaming ika nga chat group sa WhatsApp. Quote and quote to, direct quotation to. Sabi niya, yung kanyang emosyon po ay siguro po dala po ng takot. Pero nung sinabi niya po na wala pong nangumusta, meron po kaming ika nga chat group po sa WhatsApp. Lahat po ng mga members ng majority at saka ng minority, yung 20th Congress, yung chat group, sabi niya. So sabi ni Tulfo, sumagot pa niya si Senadora Camille Villar at sinabing okay sila. So sumagot si Senadora Camille. So habang nagsasalita si Senadora Pia, dapat alam ni Senadora Camille, nangumusta si Erwin. Parang ganun dapat, no? Sa loob-loob lang niya, hindi naman niya pwedeng kontrahin kaagad habang nagsasalita, no? Kasi sa plenaryo 'yun eh, sa plenaryo yung naiyak si SNP eh. Nako. Di ang dating ngayon, kung wala itong resibo ni Erwin Tulfo, ang dating ngayon dun sa minority, ang sama ng ugali nitong mga taga-mayorya nato, minorya nato, dating mayorya, no? Ang sama ng ugali ng mga taga-minority nato, naiipit, quote-unquote, sa putukan yung mga kapwa-senador, hindi man lang sila nangungumusta. Diba? Ganon ang datingan, diba? Ang tanong, manghingi kaya ng apology? Diba? Makamove on kaya mga kachokaran mula sa pag kung pinasama, napasama, hindi man sinasadya ni Senator Pia, napasama yung image nitong minority, mag-apologize kaya siya, whether hingin o hindi hingin ng minority na siya mag-apologize kaya siya, kachokaran, sa ganong pagkakataon na parang nasira ang imahe ng minorya, na para bang lumalabas sila mga walang wenta, walang paki sa hindi pami.
1: DZXO Doble Uno Doble Ocho.
0: Tingnan natin, di ba naalala niyo si Senator Robin Padilla na hindi naman balat sibuyas? Sabi niya, hindi ito balat sibuyas. Ito ay nasa rule. So, hinihingi niya yung ayun, mai-interpret mo pa ng iba yun eh. Yung nagtaas ng boses, sinasabi. Diba? Nagtaasay ka ng boses, Senador Kiko Pangilinan. Sometimes, baka hindi nga bulyaw ang tawag niya. Paano mo bang i-describe yung bulyaw? At saka yung pagtataas ng boses, paano mo bang masasabing nagalit yun? Ang sinabi lang naman niya, I have the floor! Diba? Sometimes, hindi tumitigil yung kausap mo, nagsasalita ka habang siya nagsasalita, kung bubulong ka lang ba, I have the floor. Paano mong mapatitigil yung sumasabat habang nagsasalita ka? So sometimes, kailangan mo talagang taas yung boses mo, hindi para magalit, hindi para mambulyaw, kundi para marinig ka at maibigay mo yung mensahe na ikaw pa rin ang may floor. Di ba, kuyang? Sige. Sige na, umuo ko na riyan. Kahit hindi ka umuo, ganun na yun. pero yung reklamo ni Senator Robin Padilla, nabulyawan siya sa harapan ng sa plenaryo at yun daw ay mapapanood ng kanyang mga apo. Ng kanyang mga anak isang Muslim na senador, sinisigaw-sigawan doon sa plenaryo, hindi nga naman tama. Eh kaso, i-interpret mo yun. Eh, kaya sabi ni Senator Kiko, edi mag-ano ka na lang, magsampa ka na lang doon sa Ethics Committee. Anyway, mga kachokaran, yun nga po ang naging sagot ni Senator Panfilo Ping Lacson at saka ni Senator Erwin Tulpo sa pag-iyak. At you know, hinanakit ni Senator Pia Cayetano sa pagkaalam niya na wala man lang nangumusta sa kanila. Ngayon, oras natin ganap ng 10:35, kachokanan. Ito ang International Criminal Court Pre-Trial Chamber, mga kachokanan. Itong Pre-Trial Chamber 1, ibinasura na naman ang request para sa leave ng defense lawyers para sa dating Pangulong Rodrigo Duterte to appeal yung kanilang apila doon sa desisyon sa confirmation of charges. Sa 12 pahinang desisyon ng chamber na pinangungunahan ni Presiding Judge Julia Antoinalia Motok, mga kachokaran, unanimously nireject yung request for leave. Sa isang dokumento na may petsang April 29, ang Defense Counsel Nicholas Kaufman ay nagsabing yung decision na yun ay may dalawang appealable issues. Pero yun nga po, kachokaran, hindi pinagbigyan. Parang kailan lang, mga kachokaran, sinasabi natin. Talagang yung gulong ng kapalaran ay umiikot eh. Parang kailan lang eh, parang lahat ng sasabihin ng Duterte ay masusunod eh, no? Oo. Parang kailan lang lahat ng sasabihin ng Duterte ay tama eh. Papalakpak ang taong bayan at lahat ay susunod. Ha? Si Arnulfo, ayun na naman, mahaba eh. Mahaba, mahaba, mga kachokaran. So, ang first issue, sabi po ni Kaufman doon, mga kachokaran, nagkamali daw ang chamber nang i-adapt yung isang, quote-unquote, flexible approach. At sumobra ang lawak ng mga issue nga na tinalakay doon sa kaso. Okay. So, ano ang desisyon ng Supreme Court? Sinabi ng court, ng Supreme Court, ng ICC, si Bato na naman naalala, ng International Criminal Court, ang sabi ng korte, hindi sapat yung mga dahilan ng mga argumento ng depensa para payagang umusad yung apila. Sabi po ng kampo ni Duterte, yun nga kasi, oh, yung masyadong malawak at saka masyado raw malabo yung mga paratang laban sa dating Pangulo. Pero sabi ng ICC, hindi malabo, malinaw naman. Malinaw naman daw yung mga detalye. Ha? Tulad nung ando naman daw kung kailan nangyari, kung saan nangyari, kung sino-sino yung mga sangkot at yung klase ng mga biktima. So malinaw naman daw. Eto pa, pangalawang sinasabi po ng depensa, mga kachokaran. Ha? Sinasabi ng depensa nitong mga abogado ng dating Pangulo, kulang ang mga ebidensya. Kaya hindi dapat nagpatuloy yung confirmation of charges. Kulang daw po ang mga ebidensya. Ang sabi naman ng International Criminal Court, sa panahon na ito, sa yugto na ito, hindi kailangan na ipakita lahat ng ebidensya. Ha? Hindi kailangang isa-isahin ang lahat ng ebidensya dahil hindi pa naman nagsisimula ang full trial. Yun po ang sabi, mga kajora ng International Criminal Court. Dahil dito, dahil dininay, mga kajora, yung naturang kahilingan, yung apila, eh magpapatuloy yung pagdinig ng ICC sa kasong crimes against humanity laban po kay Duterte, kaugnay nga po yan ang madugong gyera kontra sa illegal na droga na naging dahilan ng pagkamatay ng libu-libong mga suspects. Nasa 6 to 30,000. Pagka tinanong mo yung gobyerno, nasa 6,000 ang namatay. Pag tinanong mo yung mga human rights advocates, mga watchdog na tinatawag, nasa 20 to 30,000 ang namatay, no? So magpapatuloy po yung naturang pagdinig, mga kachokaran. Eh dyan din kailangan si Senator Ronald Bato de la Rosa. Meron niyang mga nag-iisip, teka, hindi kaya humina yung kaso labang kay Duterte kapag hindi na-aresto si Senator Bato de la Rosa. Oh, sabi ni Jovil Justiniani, pro-Duterte politician should be held accountable. Medyo malawak din yun, ha? Okay. So, medyo malawak. Doon sa... Si ano nga pala, si Senator Robin Padilla, naninindigan sa ngayon, hindi niya itinakas si Senator Bato de la Rosa. Yun ang kanyang paninindigan. Hindi niya itinakas si Senator Bato de la Rosa. Mukhang umuwi lang siya daw noon. Nahanap na siya yata nung asawa niya. Okay? At saka nung panahon na yun, sabi niya, sila po naniniwala kasi na walang bisa pa yung... walang saysay yung warrant of arrest na nanggaling sa International Criminal Court. Ginigit po nila na talagang dapat meron sa local court. At saka noon, may hinintay pa silang TRO. Eh ngayon, wala pang TRO. Wala na yung TRO. Although, meron pa rin ibang issue na kailangang desisyonan ang kataas-taasang hukuman. Kachokaran, meron tayong 41 minutes na after 10 in the morning. Dito pa rin sa ating kwentuhan, sa ating balitaan ngayong araw na ito. At ang time check. Yan. Ang time check ay nagpapakitang tayo ay dapat nang magmerienda. Maya-maya. Maya-maya, tanghalian na naman, ha? Okay. Ito, you're my everything, Santa Esmeralda.

0: Jessic mo na yan.
1: Gamot agad? Baka may side effects.
0: Iba ang Bio Jessic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat.
1: Aba,
2: maingat nga.
0: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Bio Jessic agad. Alagang yung nilabyan. Paracetamol is a generic name of Bio Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: merveilleux.
1: DZXO
2: Doble Uno
1: Doble Ocho.

0: Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.
1: DZXO
2: double one double eight.
1: Double one double eight.

0: or more symptoms, paka-flu na yan. Kaya,
1: buy flu na!
0: 8 pesos, SRP lang.
2: Alagang Unilab yan.
3: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Looking for a peaceful and dignified resting place for your loved ones? Look no further. Cabu Memorial Park is here. Located along Plaridel Street, Barangay Cabu, Cabanatuan City, Nueva Ecija, right in front of the Cabu Public Cemetery. Cabu Memorial Park offers a serene and well-maintained environment for remembrance and reflection. Cabu Memorial Park is licensed to sell under number 0000297, issued on January 9, 2024. For inquiries and assistance, please call or text 0970-632-2789. Cabu Memorial Park, a place where memories live on.
5: It's me, your auntie!
6: Idol Melay para sa Rexedol Forte.
5: Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit 1, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char-char-char-char yan.
6: Idol!
5: Ang idol ko, Rexedol Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Alagang Unilab yan.
5: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexedol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tunay na maipagmamalaki ng Pinoy ang MX3. Gawang Pilipino, natural at orihinal sa katunayan. Sunod-sunod na parangal ang tinanggap nito sa Europa at Amerika. Mula sa Switzerland, United Kingdom, France at New York. Isang pagkilala sa kalidad ng produktong Pilipino. MX3, araw-araw, tulong para iwas-iwas sa sakit. With proper diet and exercise. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Masakit ang ulo ko.
9: Red, may work pa. I-Biogesic mo na yan.
8: Gamot agad? Baka may side effects.
9: Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat.
8: Aba, maingat nga.
9: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: DZXO Doble Uno Doble Ocho.
11: Magandang araw! Isang taos-pusong pagbati sa lahat ng magsisipagtapos ngayong school year 2025-2026 mula sa FINMA Arroyo University. Sa bawat sakripisyo, pagpupursige at tagumpay ninyo, narito kami, patuloy na gagabay at sasamahan namin kayo sa inyong susunod na hakbang. College is next and we are ready to guide you sa pag-abot ng inyong mga pangarap. Muli, congratulations graduates mula sa FINMA Arroyo University!
12: Sasamahan kita!
13: Uno Uno 88 DZXO

0: 1-1-8-8 DZXO DZXO
1: Double One Double
0: Eight.

0: Biogesic mo na yan.
1: Gamot agad? Baka may side effects.
0: Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat.
1: Aba,
2: maingat nga.
0: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang yung nilabyan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: It's me, your auntie!
4: Idol Melay para sa Rexidol Forte.
3: Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit 1, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char-char-char-char yan.
4: Idol!
3: Ang idol ko, Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Alagang yun nilabyan.
3: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kastoy ti Oni na tibarado nga agong. Numanayunan pa ti sakit ti ulo. Nagrigat niya? Isong ano barado ti agong kenada ti sakit ti ulo?
7: Decongest with Decolgen Forte. Kapig saan nga agas laban ti dadumang at Decolgen formulations. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
8: Kahit itanong mo sa doktor.
5: Alagang yun nilabyan.
9: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: 1 and 2, 1 and 2. Pag dalawa ang symptoms, it might be flu. 2 or 3, 2 or 3. 2 or more symptoms, anong sabi?

0: WXO.
1: Doble 1.
0: Doble 8.
2: Sa ulo ng mga balita.
3: Nabitin? Magtusiran Forte with Total Cough Relief Formula. Laban sa dry non-stop ubo, kati sa lalamunan due to post-nasal drip at sakit sa kakaubo.
4: Tusiran Forte!
3: Unilabian. Dextromethorphan HBr plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Masakit ang ulo ko.
6: Red, may work pa. Iba ay Jessic mo na yan.
5: Gamot agad? Baka may side effects.
6: Iba ang by Jessic. Most doctor-prescribed brands sa sakit ng ulo at lagnat.
5: Aba, maingat nga.
6: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, by Jessic agad. Alagang yung nilabyan. Paracetamol is a generic name of by Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: DZXO.
1: Doble 1.
0: Doble 8.

For 80 years, husay at malasakit ang nilalaan sa bawat gamot sa bawat Pilipino para makapagbigay ng alagang makakatulong sa'yo na mag-iwan ng marka sa iba. Ito ang alagang Unilab para sa'yo. Alam!

Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.

0: Lumayo sa peligro. Ilayo mo sa iyong bibig ang salitang maahalay. Ilayo ang mga labi sa kasinungalingan. Siyasatin mong mabuti ang landas na lalakaran. Sa gayon, ang lakad mo ay laging matiwasay. Huwag kang liliko sa kaliwa o sa kanan, humakbang ng papalayo sa lahat ng kasamaan.
1: Proverbs 4, verse 24, 26, and 27. MX3, tagapaghatid ng magandang balita.
2: Oh, masakit ang ulo ko.
3: Create me work pa. Iba ay Jessic mo na yan.
2: Gamot agad? Baka may side effects.
3: Iba ang by Jessic. Most doctor prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat.
2: Aba, maingat nga.
3: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, by Jessic agad. Alagang yung nilabyan. Paracetamol is a generic name of by Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: DZXO
5: 118
4: 118
6: Ano?

0: Double one, double eight.
1: Narito ang gabay sa inyong paglalakbay. Maging maagap sa pagpunta sa terminal upang maiwasan ang siksikan at matiyak na maayos ang pwersto sa sasakyan, lalo na para sa mga bata, kababaihan at senior citizen. Ingatan ang inyong ticket o passport at iba pang mga dokumento upang maiwasan ang pagkawala nito at pagkaantala ng biyahe. Iwasang magsuot ng mga mamahaling alahas at magdala lamang ng sapat na halaga ng salapi tuwing bibiyahe. Bantayan ng maigi ang mga gamit at laging inspeksyonin kung kumpleto ang mga ito. Maging alerto laban sa mandurukot sa terminal, pier, paliparan at sa loob ng sasakyan. Dumulog at humingi ng tulong sa mga kinaukulan kung kinakailangan. Kaunti lamang ang dalhing gamit upang mas madali ang pagbiyahe.

0: DZXO
1: doble 1
0: doble 8 DZXO
1: double 1 double 8
0: double 1 double 8.

tunay na maipagmamalaki ng Pinoy ang MX3. Gawang Pilipino, natural at orihinal sa katunayan. Sunod-sunod na parangal ang tinanggap nito sa Europa at Amerika. Mula sa Switzerland, United Kingdom, France at New York. Isang pagkilala sa kalidad ng produktong Pilipino. MX3, araw-araw, tulong para iwas-iwas sa sakit with proper diet and exercise. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

For 80 years, husay at malasakit ang nilalaan sa bawat gamot sa bawat Pilipino para makapagbigay ng alagang makakatulong sa'yo na mag-iwan ng marka sa iba. Ito ang alagang Unilab para sa'yo. Alam!

0: 80 years, husay at malasakit ang nilalaan sa bawat gamot sa bawat Pilipino para makapagbigay ng alagang makakatulong sa'yo na mag-iwan ng marka sa iba. Ito ang alagang Unilab para sa'yo.
1: Alagang Unilab yan!
2: It's me, your auntie!
3: Idol Melay para sa Rexedol Forte.
2: Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit 1, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char-char-char-char yan.
3: Idol!
2: Ang idol ko, Rexedol Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
4: Alagang Unilab yan.
2: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexedol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: DZXO!
6: Double one, double eight!
7: Double one, double eight!

0: KZXO!
1: Double one double eight!
2: Aming Panginoong Diyos, salamat po sa patuloy ng

aming Panginoong Diyos, salamat po sa patuloy niyong pagmamahal sa bansang Pilipinas. Dalangin namin ang tunay na kalayaan, kapayapaan at kasaganaang galing lamang sa inyong mga kamay. Ikaw po, Panginoon, ang maghari sa bawat buhay at tahanang Pilipino. Makita nawa namin ang iyong layunin sa aming buhay, nang kami ay mamuhay ng may pag-asa at maging instrumento sa tunay na pag-unlad ng aming bayan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

Aming Panginoong Diyos, salamat po sa patuloy niyong pagmamahal sa bansang Pilipinas. Dalangin namin ang tunay na kalayaan, kapayapaan at kasaganaang galing lamang sa inyong mga kamay. Ikaw po, Panginoon, ang maghari sa bawat buhay at tahanang Pilipino. Makita nawa namin ang iyong layunin sa aming buhay, nang kami ay mamuhay ng may pag-asa at maging instrumento sa tunay na pag-unlad ng aming bayan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.

0: 60-1-1-8.
1: Oh, masakit ang ulo ko.
2: Red, may work pa. Ibiogesic mo na yan.
1: Gamot agad? Baka may side effects.
2: Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brands sa sakit ng ulo at lagnat.
1: Aba, maingat nga.
2: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang yung nilabyan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: It's me, your auntie!
4: Idol Melay para sa Rexedal Forte.
3: Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit 1, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char-char-char-char yan.
4: Idol!
3: Ang idol ko, Rexedal Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Alagang yung nilabyan.
3: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexedal Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: DZXO!
6: 1-1-8!
7: 1-1-8!

0: Alam niyo mga ka-XO, naisip ko rin ito na napaka-importante po ng pagbili ng dekalidad na gamot. Yung masasabi mong quality talaga, lalong-lalo na sa mga gamot na iniinom natin. Siyempre, buhay at kalusugan natin ang nakataya dito, di ba? Kailangan po sigurado na quality talaga. Kailangan maging mabusisi sa pagpili po ng mga gamot, pati na sa bitamina, pati na rin po sa mga pampaganda. Huwag basta magtiwala kung kani-kanino. Kaya dapat bago ka bumili, dapat sigurado ka sa quality, mga ka-XO ng inyong bibilin. Dapat magtanong muna tayo para mabantayan ang quality. Tanungin natin, subok ba yan? Effective ba yan? Napag-aralan mabuti ba yan? Para sigurado, hindi ba? Pero di ba mga ka-XO, alam naman natin na matagal na pinagkakatiwalaan ang Unilab para madaling matanda nito. Ito lang ang tanong ko sa butika, Unilab, quality ba yan? Sa pamilya, Unilab na kami dati pa. Bakit kamo? Kasi nalaman ko lahat ng gamot, pati na bitamina at mga pampaganda ng Unilab ay dumaan pala sa apat na mga marka ng quality alaga. Una, subok at napatunayan. Pangalawa, ayon sa standards. Pangatlo, sinuring mabuti. Pangapat, gawang world class. Ang ibig sabihin lang nito, napakaraming pinagdadaan ng mga proseso ang bawat produkto ng Unilab para masiguro nila na quality bago makarating ito sa atin. At mula raw raw materials, lab test, pati storage. Kaya huwag maniwala sa mga sabi-sabi lang ng iba. Tatanungin ko muna, Unilab, quality ba yan? Kayo rin ha, dahil doon tayo sa dapat quality na walang duda. Sulit ang halaga. Dapat Unilab quality yan. Kung gusto malaman po ang mga produkto ng Unilab, bumisita sa www.unilab.com.ph/products to know more. Sa lahat ng bagay, importante pala na sigurado tayo sa quality ng binibili natin, lalo na sa mga kinakain o iniinom natin tulad ng gamot o bitamina. Hindi ibig sabihin na sinasabi nilang lahat kaya, basta-basta na lang tayo naniniwala. Kailangan maging mabusisi tayo. Tanungin muna natin, subok na ba yan? Safe ba yan? Pinag-aralang mabuti ba yan? Effective ba yan? Pero ito, maituturo ako sa inyo isang sekreto para di nyo na tanungin lahat ng yan. Ito po, madaling tandaan. Kapag may inirecommend ng gamot sa butika, ang tanungin nyo, Unilab, quality ba yan? Matagal na po namin pinagkatiwala ng Unilab sa pamilya namin. At alam naman natin na katikwa-tiwala talaga ang Unilab. Bakit kamo? Kasi nalaman ko na lahat ng gamot, bitamina at pampaganda ng Unilab dumadaan pala sa apat na marka ng quality alaga. Una, subok at napatunayan ayon sa standards, sinuring mabuti at gawang world class. Ibig sabihin lang nito, napakaraming prosesong pinagdaanan ang bawat produkto ng Unilab para masigurong quality ito bago makarating sa atin. Mula raw materials, lab test, hanggang sa storage. Kaya't huwag basta-basta maniwala sa mga sabi-sabi na quality ng iba. Tanungin muna nyo, Unilab, quality ba yan? Dahil doon tayo sa dapat quality na walang duda. Sulit ang halaga. Dapat Unilab, quality yan para malaman ng mga produkto ng Unilab. Unilab, bumisita sa www.unilab.com.ph/products to know more. Nakakadala talaga. Pag murang bilhin kasi, mapapaisip ka na, pwede na siguro to. Relate kayo, mga ka-XO, di ba? Pero di ko rin sinasabi na mahal lagi ang bibilhin, ha? Ang yaman! May mga bagay din lamang na di masyadong mahal pero quality pa rin. Yan talaga ang laging hinahanap ko. Yung di naman kamahalan pero quality sa pagbili po ng mga gamit sa bahay, damit, sapatos at syempre kahit sa pagbili po ng gamot na di naman masyadong mahal pero quality naman. Paano ko ba malalaman kung quality ang gamot? Ito ang tinatanong ko. Subok na ba yan? Safe ba yan? Pinag-aralan mabuti ba yan? Effective ba yan? Pero ito, maituturo ako sa inyo isang sekreto para di nyo natanungin lahat ng yan. Ito ang madaling tandaan kapag may inirecommend ng gamot sa butika, ang tanungin nyo, Unilab, quality ba yan? Bata pa lang ako, Unilab na ang iniinom namin sa bahay. Alam naman natin na katiwa-tiwala talaga ang Unilab. Bakit mga ka-XO? Kasi nalaman ko na lahat ng gamot, bitamina at pampaganda ng Unilab dumadaan pala sa apat na marka ng quality. Alaga, una, subok at napatunayan, ayon sa standards, sinuring mabuti at gawang world class. Ibig sabihin lang nito, napakaraming prosesong pinagdaanan ang bawat produkto ng Unilab para masigurong quality ito bago makarating sa atin. Mula raw materials, lab tests hanggang sa storage. At huwag basta-basta maniwala sa mga sabi-sabi na quality ng iba. Tanungin muna nyo, Unilab quality ba yan? Dahil doon tayo sa dapat quality na walang duda. Sulit ang halaga. Dapat Unilab quality yan. Para malaman ng mga produkto ng Unilab, bumisita sa www.unilab.com.ph/products to know more.
1: DZXO Doble Uno Doble Ocho.
0: Kailangan maging mabusisi tayo sa mga gamot. Tanungin muna natin, subok na ba yan? Safe ba yan? Pinag-aralan mabuti ba yan? Effective ba yan? Pero ito, maituturo ako sa inyo isang sekreto para di nyo na tanungin lahat ng yan. Ito ang madaling tandaan. Kapag may nirekomendang gamot sa butika, ang tanungin nyo, Unilab quality ba yan? Ilang taon na namin napagkatiwalaan ng Unilab sa pamilya namin at alam naman natin na katiwa-tiwala talaga ang Unilab. Bakit kamo? Kasi nalaman ko lahat ng gamot, pati na bitamina at mga pampaganda ng Unilab ay dumaan pala sa apat na mga marka ng quality alaga. Una, subok at napatunayan ayon sa standards, sinuring mabuti, pang-apat, gawang world class. Ang ibig sabihin lang nito, napakaraming pinagdadaan ng mga proseso ang bawat produkto ng Unilab para masiguro nila na quality bago makarating ito sa atin. At mula raw materials, lab test, pati storage. Kaya huwag maniwala sa mga sabi-sabi lang ng iba. Tatanungin ko muna, Unilab, quality ba yan? Kayo rin ha? Dahil doon tayo sa dapat quality na walang duda. Sulit ang halaga. Dapat Unilab quality yan. Kung gusto malaman po ang mga produkto ng Unilab, bumisita sa www.unilab.com.ph/products to know more.
1: DZXO Doble Uno Doble Ocho.

0: Ang dengue ay isang sakit na naisasalin sa tao sa pamamagitan ng kagat ng babaeng lamok na Aedes na may dalang dengue virus. Narito ang ilang sintomas: pagkakaroon ng biglang pagtaas ng lagnat na may 38 to 41 degrees Celsius sa loob ng dalawang araw, kawalan ng ganang kumain, pananakit sa likod ng mata, sakit sa kalamnan at kasukasuan, pagduduwal at pamamantal sa balat. Tayo nang mag 4S kontra dengue. Suyurin at sirain ang pinamumugaran ng mga lamok. Sumangguni agad sa paggamutan kapag may sintomas ng dengue. Sumuporta sa fogging o spraying kapag may banta ng outbreak. Sarili ay protektahan laban sa lamok. Isang paalala mula sa Department of Health, Big Sound FM at DZXOAM.
1: Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.
2: 1-1-8-8-DZXO.

0: Sa lahat ng bagay, importante pala na sigurado tayo sa quality ng binibili natin, lalo na sa mga kinakain o iniinom natin tulad ng gamot o vitamins. Hindi ibig sabihin na sinasabi nilang lahat kaya, basta-basta na lang tayo maniniwala. Kailangang maging mabusisi tayo, tanungin muna natin, subok na ba yan? Safe ba yan? Pinag-aralang mabuti ba yan? Effective ba yan? Pero ito maituturo ako sa inyo isang sekreto. Para di nyo natanungin lahat ng yan, ito ang madaling tandaan. Kapag may nirekomendang gamot sa butika, ang tanungin nyo, Unilab quality ba yan? Matagal na namin pinagkakatiwalaan ang Unilab sa pamilya namin at alam namin na atiwa-tiwala talaga ang Unilab. Bakit kamo? Kasi nalaman ko na ang lahat ng gamot, vitamins at pampaganda ng Unilab ay dumadaan pala sa apat na marka ng quality alaga. Subok at napatunayan, ayon sa standards, sinuring mabuti, gawang world class. Ibig sabihin ito, napakaraming prosesong pinagdaanan ng bawat produkto ng Unilab para masigurong quality ito bago makarating sa atin. Mula raw materials, lab test, hanggang sa storage. Kaya huwag basta-basta maniwala sa mga sabi-sabi na quality ng iba. Tanungin muna nyo, Unilab quality ba yan? Dahil doon tayo sa dapat quality na walang duda, sulit ang halaga. Dapat Unilab quality yan. Para malaman ang mga produkto ng Unilab, bumisita sa www.unilab.com.ph/products to know more.
1: DZXO Doble Uno Doble Ocho.
2: Hi, I'm Dulce, your Asia's power singing diva. From my Dulce Amor days to where I am now mentoring aspiring singers, I feel proud bringing honor to our country. At my age, I make sure I live fit and healthy with proper diet, exercise, and MX3 every day. MX3 is one of my instruments to complete the powerful rhythm and harmony of my musicality.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan. Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Philippians 4:6-7.